0: Ia ko te malu tatou kahokalongolongo, heo velewa nai tuko tulawa ki te koulou malu he taimi e heo ai te matu tēne ki a Dr. Mary. Mo he hoka maalama la maanga hoki a ngailawa ki nga tui pui pui ane. Kai ia ko te matua he aloha, kai tai te aloha te tua ko mahai hoki tatou ke hui loki hui e tēne hui ahui. Ke hoka matala mai ko ma peko he alawa na ta penanga hoki. Ia mani he hili, tamaha he hili hoki e tuko tu mo koi hoka mole mole te matua. Kai ele le peako ke hoka ilo mai peako koi ki te malu tatou kai ngani. Hoka mole mole ka kohe ki tuko tu na hili ta.
1: Ia ma lone te mātua, ia ko toku ingo ko Mary Toloa, ko auhe ho mai ka inga ngā lue I te Porirua Union and Community Health Services I Polilua. Ia ka ke tulau ke e mōmola wataka he tai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tūmau mai pe alawa mō ki tātou toho anau ngā he ala. Iyo e hoka tūlau atu hoki ki te mamalo nā haihoe au mā la toho le tua ko pātele. Iyo ma te mamalo o toki la hoka longolongo mai ki tēnei ala leo vena ma koutou te kauhai ngā loe ngai hoka hoi a tēnei ala leo. Mā lo ni.
0: Hello, Maloni. Yeah, Malo, hoki hello. Hoki tai lahi lele. I te tauhiunga Dr. Mary. E mauti no hoki lava ko te tau malulu hoki kua pāma I lava ni. Kua lahi hoki na hakam talanga mana talanoa ngā ngai la hoki lava ki nā ki tēne mta kūpu. Ia ki nā kona tui pui pui ia. Ia kai kua hoka tahi mai hoki lama tauhiunga ke vē lava ko koe lava ko te malo hoka alolongia ki tā tau taklao. I lunga te ala leo tēnei, ke hakamalamalama mai hoki e tuhelwa ko te kaukaunanga ki te vāenga tēnei ni. Ke he hili tu lākoa uko mole mole te he hili mua ke tuku atu mua koulua. Hakamole mole te mātua. Mō nā kā inga pahehi ka tatou, hakalongolongo mai, Dr. Mary mole mole, e mohai nei ke tuku mai heu tamahakamatalanga lele pe ai hea te hakatāu ai nā. Tui pui pui a tātou hanao I New Hila nei, peko Aotearoa hoki hoko mole mole?
1: Iyo, e hako lele te mātua kua hea hoki lava te taimi tēnei o te tau mā lulu. Iyo, e ilo hoki lava ko te taimi tēnei, ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Iyo, hoka takitaki ngai vea ko te hulu. Iyo, e tau wale lela te hea unio ni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lava e tātou hanao pepe, ke pālava ki nā mātua mātutua. O a hoki ko ki lātou te pitohili. Ona ahoa I nga lahi ka hai e tau wale. Ia ko nga tui pui pui la ko hea wala pāua tēnā e mahai a ie koe te mātua ke pui pui a ie koe tauta maiti. Ke nahe tau wale I nihoa mai kua I loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai ia ola wa tātou hanau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui.
0: Hello, malo, kai tai ni tui lave hea te tau ke ki mātua pahehi ka kaukaonga e ala tohua nau. Ko hea hoki la te matua o nā hanau e nei hoko mole mole, doctor?
1: Iyo, kila ko te tui pui pui mua e hoai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahi o tona matua. E vēlava ko te mea māhea nini, ko te eiloa hoki lava ko te ono vai ahi o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lava la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Iyo e umātu ki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Iyo, ko te tui pui pui lā ni e tolu ia tui pui pui e hoai I te ono vai a heo te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua, ko he moti e hoai ki te ngotua o pepe. Ko te pui pui tēnei, tui pui pui tēnei mo te hia mai taku ko te rotavirus. Ko he hia mai e mahani takalahi la vai nā tamaiti la loi te lima tau heanga. Ka hai e tau wale tu lou e ka vepuai petata ni. Ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui ni e tui ki a ki te usually ki te vai o pepe I lunga ko he tui tēnei e, e ono ia tāwale pui pui mai I te tui tēnei ni tu lau mua wai e lo toka matalanga kai e lelei e ni hoka matala mai atu lava te tui pui pui mua mo te ono vai aheo tai lelei ko ia tahi tui e ni e lahi hoka matala atu hoki lava e, e tau te e te teine ho mai iyo ko te tahi tui te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui kohihi a makahai e mawai e, e a pepe mahai ke pneumonia a pe mawai te meningitis kai lele e he hoka matala lahi atu hoki awai e ni e, e loa hoki nga tawale mana, mana haka matalanga kai e lele e e haka manino, haka mai nātu e te hō mai, piko te teine hō mai. Ka ko te tui mua mua lava tēnā e hoai ka haia pepe e ono vai ahe te matua. Ia, haka hea loa tu ai hoki la, ni te, ia te, te, the national schedule lava nā tui pui pui ta maiti. Yo heo ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko katoa tona tauheanga e he ko atuma te hulu lima mahina ka hai e katoa te hoa tauheanga ma te iwa tauheanga ia ma te toi tui lai hoai te hulu tahi tauheanga ia kahetai
0: malo kahetai lahi lele te hoko maalama lama malo ni Hila e hello e, e matau hoki e lahi lili hoki nga polenga ni ma manahe hili hoki lai tuhe hili e tato community ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polengi ai e hoanau ki nga tui e nei e, e vehea hoki la pe ni a hoki ni hiho ninga nei e, you know, e tuku atu ki nga matua makainga I tau kikila at matua mole mole
1: Iyo, e na koi, ni e ki lato e e lato whehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te hove ko te whehili mō mō lava takalahi e, hoka whenga iau ki e I te ngā luenga e whehili. Ni e e he hoi nā tui pui pui tahi whehili e, e, e manako mia nei ke hoi nā tui. Iyo, ke ko nā tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ia tamaiti nā tāwale I anana tākoa ko ia tahi tui pui pua kua kua te lima e hulu tauhianga haka o ngā ai ko kinei ni uhila iei nā lālā o te ola mā lolo e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa ko heo he tui pui pui haka o ngā e he hoi mahaunga le mō
0: Maloni Aloha, aloha te ane hai, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e ye he tino e, e le atu venei veia. He ane te toi mana komia ia o he tui, ka kua una tui, kua uma toku tui tau he angate ku te ka.
1: Iyo, ko te mahuanga, awako e lahi lele te, te peleni e hoai ni ko te pui puinga mai te tuina hai te tauhianga te kua teka e, ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhianga ni ko te pui puinga kua hano, kua, kua hano ki lalo ko tona lua ko te hiama pe ko te influenza virus e hoai lava mata hui hui tauhianga uma e, lahi lele la te peleni e, e hoano ma ke, ki te hoainga o nā tui o te hului tauhanga uma ke, ke haka tau he tau I lava ki nā hiuinga o te hiama a kua iei I o nā mahuanga la iena
0: Hei taini Hello ai, ai ane la te kua kawe ai te hulu ma, ma tau ale o ngā o ngā lele mai he lava te ma, ma o nā kāinga pahe huika
1: Iyo, e loa hoki e ki tātou ko, ko ki te alawai nā iloilonga ko ki tātou tangata pahe hui kai e maua lunga tātou nu me lai maua i etahi tāua le ni o katakita ki ngā tāua le hiuka toto maua lunga tāua le hoatu ka hai kaha ka opopo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo he tino i eo nā tahi he tāua le Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te risk o koe mahai ke maua i te heart attack. E haka e hulu i nani pe increase by 10. Mahila vai te vaiha mua mua e maua ai koe i te hulu. Kua ki tea e mahai ke tuku te risk. Tēnei ki lalo ka hai e haito tui pui pui o te hulu. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huikani e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi mā tātou grandparents, nā mātua, nā makupuna. Iyo e loho ki lawala ka hai ka maua he tino e hoko tahi i te hulu, iyo e hoai ngohi o i pepehi atu ki e tahi i te hoale. O te hoki la ni e tāua i te hoai e nā tui pui pui te hulu i tau heanga uma.
0: Maloni, doctor. Haka mole mole. E maine ke tuku mai koe ni, te pētaku mai hoki koe ni, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nai loa tangata te kehenga ma te hulu mā he ani.
1: Iyo, kona aungo te hulu, nge koko e tāuale lahi pe, e kehe ai ma te hulu mā, ma te hulu mahe ni e lahi lava e tahu e te ihio kako te hulu o te influenza e koko e ni e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino, ia mahe hoki la vai. E ilo hoki ko te hui vai, ia mahae ke kātoa te tolu pēli mai āheo ni, ko te tale hoki e mahae ke kātoa he lua tolu vai āheo. Ia e vei hoki la ko te lahi galawa te kehenga ko koe e tāole ti ngā ai nai te ihulu, kako te veko te tāole te hulu mahani e lahi lava e he tāole ti ngā aina e tahe lava te ihio.
0: Hello Maloni, ni ānei lani hi te puko mole mole hoka hainga ohi e peni vāenga ke maha iei hoki e nā kāinga pui pui tēnei hoa mai piko te hulu hoki ilo tō kāinga ke tāohi ai hoki te vipihi piko te pehi hoki o tēnei hoa mai hoka mole mole.
1: Iyo, hove ko te hita pu mua mua tāua lava, ke hoi tō tui pui pui o te hulu. E iloa hoki lava e he ai he tau mo ki lātou e ono he hulu lima tau heanga ki lunga, ki lātou e hoi tāma, ki lātou e ono māhina te matua, mai eni e tahi he mālohi. E mahae keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hoale tala vai, pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoai tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho i te ka hai koe e tau ale te hulu, ne? Lahi noho i tō potu. A waka hai koe hoki e hau ki waho i o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga. Ka hai koko e tale pe maha tua tulou, e mahae ke e ka vani tō ngotu i tō lima, peko te ngaunga tō lima i o. Mana tua hoki ke hohano o lima ni ka hai koe hano e hau ki hoa hoi te potu e iei ai koe.
0: Aloa. Aloa kila. O te tahi hili koha mole mole ni. E mahai la ke maua koe i te hulu ka hai kua umato tui i te tui pui pui ya. E ilo veho kila te tui e iei honao ngā lahi. Mole mole.
1: Iyo, iyo e velo ko te mea, ni e hei e he tui e he lau pahene, ni e ui lava koko e mahai ke maua i te hulu, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, koko e he tau le tī ngā aina, pei kui te hale mai. E loa hoki kokoe e he tau ale mataloa. Ia, e tahi tino hoki e ne e he ai hoki ni aunga. E mahai ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino. Ka hai koko e hoi tāma hoki e pui pui hakatahi koe matau pepe, ka hai e hoi tōtui pui pui. E hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he vēnā hoki ko te kāinga, kai vēnā hoki ko te community. E tuku lāke e tahi aonga hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk o koe e ki te heart attack ni poko te tau aleho atu ka hai hai tō tui pui pui.
0: Hello, malo, ni ko nahe hili e tuku tui vei e lawai e tau e tau heoko takilawa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maalamala mai a wala bako tau e a koe lawa te koa te nā ko te kaukaunanga e ngalue ai koe on hea ini ke toi peko toi tolu ko lawa ni a kuhe hili mole mole au kua ako mole mole ni te mātua e vei hea nei la ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kai nga hoki kai mai he lava te tatou nuku pako te community ki tatoutoke lau.
1: Iyo wai e loka hai e ni e hai tautoi pui pui te hulu e pui pui ke nahe maua koe te hulu ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa. Ka hai koko e ni e he tau le mataloa iyo e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoi o lato tui pui pui, ko te lahi hoki ia o te pui pui nga ki te kāinga, ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā ngālue ngā ngālue ma tamai ti ma pepe. Nia katakita ki ngā kaiko e ngālue te aonga kā mata pe kohe hoa i aonga. Ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni, nā mātou mātutua e heo heo ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki lātou i e nei e mahai ki tāua le tī ngā ina ka hai e maua i te tāua leo te hulo.
0: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te COVID. E nei ni, he hoka polengi au nā tui COVID e nei?
1: Kiele la, ka hai koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hai hoka tahima te tui o te hulo. E vehe hoki lawa ko te hoa

taro fatu bona nga fa lwalo pa yol chatu tunu ul ne yafiafi le yafiafi ole sa le aso luos fulu se te ma lua fe luos fulu mo leono vi ia le li ilona lofa mo na ngale le yole fo utatu o le mai le nei tu la o le po le aso sa tatu ba futa i fo i le o mai atu ia sa pati mo ia sa fi tai tu nga ia if te lainga ia o mtangi sa a mtsi tan yalo ma le te lainga I le to tori to fa ia to filauri na kiwi fia lai ya tu sa fo proclame a matal tato wa fifi ya lei tu la ya wo mai fo time ul tato proclame tu ngal po pe yo masan ya tato tu amata lava ya tato lei no tar sanga ya por fo tar masan ni pe yo masan ni fo tato tu lu ya tapi no mai sa ni mal tato du to na minute ya na amata lo le tato fo talo lo tu o no ne so ve ki ko mesa eli tato ma futai I runga ole ala leo nei le PMN lima tau tasi PI ile FM tasi o lua tasi mana lua ia tapena mai ilo saadu mefo ili faltua ya eti fui mwana makathi mwol tatu ulaina wa tarsanga

0: cũng phi nhà nhà nhà các mày phản áo nhà bảo sao mày phản áo cả chết kia mà cũng sao vì giá mù mày phản áo nhà sao đi nhà tên mà đi nghe mày phản áo ấy nhà sao lại mày phản áo ấy bố mày phản áo anh đi đi mà lang đi mà mày kiểu xuống kia ngã mày phản áo mày ấy ngã nhưng mà có mà vậy có mà nguy là mày nghe bố Tak kayak kira mula bangua, pasal semua.
1: Fafcai cile la vala auli, fafcai yace oele cema, fafcai le angli le malo walofa, cema futa maya ina iet talo moe pele yace oe o ainga, wo mai masani, cawa cile la auli, ya le tulanga piona e fafcai nuinai vaya sate tasi, olo walofa. Ilo tua oi, ilo ainga. Olo fa fonga le tua, olo fa pena ona e alanga pea, ina ia te talo fa aftai tele lava ia te oe le tama. Ole fina ngalo lea le tua, ina ia tatou wanga le lei, ma tatou fesota iatu, ma tatou sa ili atu le tua fesoso animayai. Mo tātou ainga o wō mai māsani, fa aftai tele ia te oe la auli. O maia, O le fionga pa ia le atua tele i o onga e a oa o mai ina i whapenao na tātou avatu i le atua. Pa mai le fionga pa ia le atua i le a fionga pa ia le atua le tuse i Eremia o lo iaini upu whapea o lo tuina mai lele i e. I e wha malolo mai i a teau o na malolo ai le o au. I e whaola mai i a teau o na whaola ina le o au o wa oe. O le atua o te vivi i a te oe. Tātou te iloa, tātou te leiloa o nei a inga peo na fonga ina le sunga i ala auli. Pe ieni se le o ata o toa, le malolo ina o le tino. Le tātou te vala awai i le atua mo lana wha malolonga mo i lātou. Tātou te whaftaifo i le atua. Ona olo nā lofa i a inga nei. O lea tātou tua ia fiongpa ia lea tua le e peru e faa alfai upo suma leon. E faa pia. O le mea lea, ia tātou faa alatala tātua ima le faa malosi. Ile nofo ali i o lea lofa tū noa. Ina ia lofa ina ayo i tātou. Ia mauai fo i lea lofa tū noa. E fiso so ani mai i o naa so i tawai. Tātou watu ile nofo ali i o lea li. O ame o mana o mia ele nei ainga, lea ainga po lea ainga pe o le tā ua e la auli. A lea o a o mai le tuspa ia tātou te tālo. Ina ia fesoso ni atu lea tua i lea ainga, ma lea ainga ilo nā lofa tū noa. Ile taime te tauai, ni seo nei ainga po o whainga tā, ia ni ngā luenga, ia tātou te tālo. Tono lo si la fia ele atua nei a inga pe one ta ua le sunga ya la auli. Faftai pe afai o solonga le lei mea umapi ia le atua. Ai afai o ieinilu i tau o fia ngai manisi o a inga. Tatou te leiloa na o le atua na si la fia. Ai o i pe one ta ua le tuse e peru rum ta upo e fafai upo sumaleon. Fai mai tatou te faalata la tatuai. Ile nufo a li i ole alofa tunu matatalo mafailoa. Awa efe soso animai le atua ya ilato uma. Ole atatu te talo ima le faftai. Talo matu inatu nei a inga uma lava fatase ema le tamai ala auli. Beo nou tau fafonga iai. A o ia tolo lo wina o latu suafa. Ile neitu po. No matau tamai o ililangi. O oe o le tamā o ainga uma lava. O nei ainga uma o tamā o tinā. O ainga pe o na fongaina le tamā ia la auli o lātou ingoa i luma o la ufio. Le tuai. O oe o le tamā e le fatua o ia lo walofa. E te alofa i tangata uma lava. O lea wa e faa fongaina o nei ainga uma pe o na ta ue la auli. E meise fo o le ainga o la auli. Le tamae faa pena o na mātou faa la talatatu. Pe o la wafionga pa ia na o mai ia mātou o atu. Ma le fia fia ma le faa malo se.

Ole awepese ale YFC ulum nai Samoa, New Zealand. Ya mara foi pese uturai lael mitisi le ufai o tuai tato po klaba lai no tar sanga le fon tare masani pe o na saudia mo fitai tu ga yai fal tuai ya eti fui mon kafi ya e muri tuai le nga fa fa tele ile fio ga fal tuai tu sa o tau tinga ile va ya so mo va ya so mo se foi on ni a fi a fi ile o nga nga mar tau tuai pe un fa pe bolo tato o tunu o lea ua toe luas fulu minuti o nata leo leitu la etasi ili tayao na iyo lea somafua lea soluosu maltasi o setema lua afe luosu muleono ya fafta itele lava eti ya alofa lea tua ya fapenao na tuntulu ilo usoifua ya mao pelo umalosi ya ilan faa malo longa mo oifalitua awa lava faa wa wina la unanga maltiute pei o navala uinai taro fo ina e fa manuel e tuol ta mala ai ga mano fo alo e mi se fo le kale si e pe ora wala winai o to ya la ina nga lwenga ta tu do fa ta tele ya la to do fa ma su ta to do e vidi mai fo ita to do mera ya mai fo ima onga pe ma sa ya di fo ro ma fo ta mai ora to ma ota rawa fa fa ina lwenga fa manu ya tu le li ne ta yao ya sa o di mai fo ta to do le fo ma ta bil ta to pro klam ma sa ni fa i pro klam ne ta yao watu na ipisenga ya ya fa i le ta to pro klam o le utanga fa la i pe ai fo ni ta o pe fi la nga mai ta to do ta to fa so ya ya ta o pe fo ta ya i ta to do ya me se fo yo o le tana le lei ya ta pu ma ya na mo ni ya sa ya mo fi li mtali o tu spa ya pe ma sa ni ai fa mo ni te le tu o le ta yao

to fatalo fa tru tato tru il nei cha ya o le o tru minute o tsalo ri tula cha si uta tru ya tsa po kala ma ro tsa fa tala i mo shirim tali tu spa ya o ro ya yusil bo mua me le tsunga ya sam o le fa upunga e fa pe o le manu malo e ave am po tu o le ma man marwa ia o fe ma wai mai le fiona ne tu of shirim tali tu po kala ma Oi fai fe au lai fe ngai ngofo sa tusi ia ile apostolo onu ese. Ia awa fo ingo tusi. Fai fe au or fe ngai ngofo.

0: fi kwa fe ma wè l'tupu. Tupu mwa mwa.
1: E fwa sa ou?
0: Ha?
1: Le alon fwa mkala yi.
0: Fe fe ta pa ala.
1: E bo. Zanye yi nga fwa ou le fwe la kwa.
0: E a yi. Ole Roma.
1: Ye o peru. Roma,
0: sukasi
1: fwe
0: fwa.
1: Yeah.
0: Fwa di nga sukasi fwe pwesu tol.
1: Yeah.
0: Roma. Roma ra an.
1: Yeah, sukasi fwa.
0: Fwa, stai.

0: Canımın.
1: Emma vay bu ne? Yung million na tano. Mula tu siya ay. Ay leh million leh. Matibay na to sa ibigay.
0: Yere ay ay ay. Papa baca tu do sini maya mula fono. Ina uasul berdua minute te ele tu la tasi. Ofia ma wai upunei. Eong email e una tano ma la to fia ai. Ai le ai se mele le e motiva ai la to esa ili le li. Alleluia.
1: Ma ne is pa malo.
2: Ole kali ore un salambo.
0: Chari,
1: salamu. Fa umo mai au kadi, fa iso nga mea.

0: King was born.
1: Ano may?
0: King was born. O
1: sea, may bila for si CD. O sea,
0: la lang ikeming ay nga. O sa ako, wale olo pa, pelu lang deka ugus pa iya.
1: O nga fea, o yay nei, le olo ipapelu, yaso nei, de sa yay le olo ipapelu. Sili mea
2: sep. Tali ala ofisini mua mua.
1: Matayo lusu lua lusu tasi. Ave me ale tu ele tu ave me kaisara ya kaisara.
0: E malo sa le kan fa kai kele am la fon.
1: Matai. Tu tu tu tu. E fia le au fai o toa manu manu ka toa manu manu toa manu manu sa il tupo ta vita

0: Rapcia.
1: Alo.
0: Sono mai.
2: Rapcia.
1: Only a here to me only
0: Rapcia le o mau le ya tulo le mo nino le ilo le fa mo ise me o le mo tumo tumo fa mo e
1: bo malingo
0: ya na lo nino mai
1: ya o va sri o le la le ko fa mo de nga mali u gai le su lu nga le sa ka o
0: la ta usanga na mali wa yesu lu nga sa ta ro
1: ya
0: Pavo Maja to do, Sidi Maya Rapcia, or the Alta Sanga, and Mali Wayesu, Ilunga or Satauru.
2: Saloma
0: Only
2: 1831.
0: Yeah. T. R. Tolchas.
2: 1831.
1: Yeli, only Fasili, only Luafeka Sanga, Womae.
0: Yeah, 2000 years ago, 2000 plus. E alu tutonu no mutu ele anga ita ngata o me sawi fafu.
1: Kere iloa.
0: Ok. Wa lela fatu po ma me alu tutonu no mutu ele ia me ai, me tau sami, me tau mafa, ia mba inu. Ah, lela te fisiri atu pe fafea ia, ia, ia waina ma alcohol ma me opena. Ah, tupaa.
1: Ia.
0: Drugs. Ngara lele iala wala e me alu kum ele ia faina. Ah. Kasira re euro
1: ba o mau ba ku ni pc ale yo mau ba ku ni pc ale I am thankful my the anointed priest
0: I am thankful
1: by the anointed priest AOG mele bung
0: Is you at
1: Yeah.

0: Me vono jo bam angale le pulo le nganga. FC de ia emu.
1: Ya,
0: ola le. Ola le nganga. How can you define the spirit?

0: ole anganga ele mafai on tatou vaia ai ole manna ole tua sa mafai ai ona ye faia me uma o tari le mai sunga ya senga yoane faftai mai wisi tari ka fonga mai e mole te faita wat ole anganga ele mafai on tatou vaia ai ole manna ole tua sa mafai ai ona ye faia me uma ya ya sa fika
1: In your heart, kuso e ka umeo roka nga po roka fak. Ima fai kuso ka umeo ole nga. Ai ere si upa kutpa ia, mama iwa apea. Ama liu ka nga ka. Alu ese manga pa ola are tua. Ai alu roka nga nga ilang. Ia nga kangu loreo ka kuma di. Bole ese nga nga, bole ese manga pa. Aku ya orang tinggal kahkar, buat kurang perpal. Ya tinggal kemingan
0: kita
2: jangan. Aiy, anu lengan gay le tuan awmai.
1: Ya, sah.
0: Pusai, okey okey, mahu faham pusai pusai upusah, boleh upu ngan apa pusai upu ngafai. Emisong alim mana aku mahu ingat faham di workus. Kalau pule kemana fau ye? Upu samor kemana fau? Upu dia ni aku. Ada nggak dia? Oleh mauli kuasa oleh. Mereka semua saya mula soul oleh lotto oleh combination orang mafau fau mali lotto mali fatu mula wheel The will, the mind, and the heart. Aule nganga lai pi esiri. Aku sura kau mau fawa pengai di wingo. Punga di tengah tadi lu. Efu ya. Oli upure pilar upure oli lewa wasia satu fawa ngai aku kusian dia sodi. Le upure ta ule Holy Ghost. Wa apa sa mor Holy Ghost tu le nganga pa iya. Kusa oyole itu pa iya.
2: Itu
0: pa iya. Kusala e pele kafe ngai wae o ka ku tonu ele se ai tu ya ele tu yo belanga pe e ka ba favor le ali ko ba puse upu sa more upu le nga nga puse upu nga nga ngo mai nga ngo mai se nga nga fa marino mai lau phone lau telefone fa more rapture
1: Ya, ya, usah apa aku ya?
0: O sai besem, sai besem. Rapcha, sao nomai?
3: Ia o le facili o le is inga a le loko bintiko se male loko meko ki se male ka iki.
0: E ke fin armari e te fin armari e a rapcha.
3: Ya?
0: E ke fin ke mari e. Mari e si ousu. We are not talking about religions, churches. We are talking about the Bible. Please, can you ask on the? Mai me kau kuspa iya e, ka kia iya loku langa ke uka ko fingi ke u fingi mga ko gisie ke u afia ingi fingi aloi
3: kabon.
0: Para olo ke mama mama of siri e famon mo.
2: Okay, lona e. You galesi web chat that o nganga le tap tan no ai. Ana e le le fa u me yo tan no kisi. So batura se to mai mana tu le.
0: Ise mingara se u se ko ima.
2: Web chat. I know wo walu. E kale si ese e kale si ese e amoa parangi ole mea na o maua e peo lau fasidi e ana o au lava ia ma oe ma tātou fuhi whanoa ole a nganga ole spere e a whai o talina o lau fasidi.
0: Yes, I don't mind.
1: Okay, no, I think we'll see you. I'm a mum, rumbling. You produce fire. A lung up a year, man, and a state. But a lung up a year, a bush will swing a car, go, he barely have a fight. Our lung a state. A bush will swing a car, go, if I miss it. I'm a pair of guy. Rasa we nga oi. E ala nga lu nga oi mi dobo ire. Musu su nga langa nga se dobo ye. No pa pe. Ba nga yare. Le pula ba nga ye ba yo. O mori ra ai nga. Nga lu sa bari bari pa ka u ma. Ye ra ku ro nga oi ba ye ya. Ye mori ra ai nga oi apu nga oi au pa. O nga nga se la nga. Ala nga nga pa ia. E ka o mai ao. Au. Au te fai alu a goi mo bo rai. Au ka hala u fai rai nga nga e le sa u fai ao. Ia a te la o nga nga leinga o nga nga fai go fie nga ma bla mai ka. Ia o ko pa nga kura.
0: Astai. E mo ka o ma la mai ara fisi dipo. O mai ke mo fo mane mane kali. Wa fa ma ma ma le nga nga mo mo ile si tu re to is ah ien fa fa pe o me isi ah
2: lesi
0: o me isi ai ku sala ore ai ai ko algo ile nga nga fu ile i va en ol changa changa ato ah e isi la ngule tu ma fa ule pe la pulo se fa to changa lilo ah
2: Iya,
0: saya lalat sangat jadi dona maili maili yang anga pak iya ah.
2: Pak
0: iya. Ayah faham ramah lah yang apa iya lelai pi caw caw sawiri saw dong alia semua ya senga ah. Ilem fayu na pak iya, semua ilem fayu na pak iya ah. Ose iya. Fai ngoyo tangata o se tangata ele aise ele vaia, ah.
2: Yeah.
0: Oh, laughing or being, a being. Unseen being, It's our upunga, unseen being.
1: Yeah,
0: Oh, nee.

0: 31PI. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo la malia we keep a malo le tonga tope. Ko flipo motulalo pe mo ongo ongo. Aho monite ko ni ful mata ha September wa fe wa no. Na e frailonga he kainga katolika tonga I awa kalani mo Hamilton ni etau ni manoa o e fai fatongia ko ia a Tongan Catholic Chaplaincy he taisisio awa kalani. Na e frailonga ia he fasinga wiki ko ni aki hamisa e moha polo kalama na e fotutu na e Hoko motataki e eki katinari e minani soane patita katinari mafi ko e epikopo o tonga. Ko e tau akeni e ni manoa talu me hono fekau I koia mono fotu o patele falakiko ke tauhi ki e kainga tonga I aokalani I e tahiwa fitua no. Ko e fwasinga wiki ko ni le failongai e whana wako ia koia o e ECL peko Education in Christian Living. E ngahi ngā aue mo ngahi polokalama na e fotutu mai talu me tahiwa fitu ni maa me tonga. Pe kamata ngā aue aki I Nusilani e kāinga tonga. Ko e polokalama fuko ni, ko e whakakaukau ia a eike pikopo kuo pekia pātere sio punoki I fofi nau. Ko e fufua tonga ia na hoko ke lakanga fwa e pikopo I e tae sisi o katolika. O gai hangai wa ngā aue kehekehe I he siasi. Ko e konga peo ngai fotutu uko ia ke mo ui aki, mo pātolo aki a e tui whakakaristiane. Hange ko e lātaki, o gai mo e kautauhi o e ngāhi komunio, kaupure ngā aue, ngahi wa ngā aue whakalotu o whakawhainga maari ai e tōtaha ke mo ui aki a ene tui. O gai foki pe mo ngahi fotutu ki a mui atu ki ano kātoa ngai e ngahi kulupuia koe ni ai tau whasi upeeria tau e ni manoa o e Tongan Catholic Chaplaincy. Ko ia kuatoe pe e talamunu ke kāinga lotu katolika tonga kotoa pe o e tae sisi o aokalani mo Hamiltoni I he tau e ni manoa koe ni e whakahoko fatongia mo e mo ui whakakomunio I he siasi. Lotongo ia au kui aokalani Kalani foki a pātere valu siua ia koe pule ako o api fo'ou. I hene folau mai ana mo e timi ana 15. Na e la waiha na uwa inga he pule lulu kuo osi. Pea na wikuna ia I ai api ako katolika ko ia ko Liston College. Uge e foki pe wangahi o ngongo lerei kuo pawaki mai. Fekau aki eni mo hani ihi kuo ikuna hangahi skola sipi. Kena unofo o ako mo wa inga I New Zealand. Kuo faha e he New Zealand First. A e nao fotu utu watu ko ia ki he fili falearea I novema, pe mo e nau teu kempeini ko ia ki hono o atu anu usila me he maha maha kiki e mo uilerei I e system e mo uilerei a ngeai a tangata mo fifine o nusila. O unau whaka amu ke whakafouka ngahe I whakapa anga me he tauhi ko ia o e maha ki kai ave ia ke whaiaki a sinaki pe mo e teke I ko ia o e mo uilerei. Na pe Winston Peters o kfie mao ke tau unu me he whakafaito o mo nofo ki he maha maha ki ki hono langa o e a ke oua na atawau ki mahamahaki ko ia. Nane pehe foki e si ia ngai e whakamore e ia I hono tauhi o ki nautolu I wharemahaki. I e taimta tau kua tuku paha foki pe moi whae national ia ke taofi whakaaufuri pe moi sio tivaisi ko e ae whanau tau te fito I e whanki I preschool pe toi whasisi au pito I e ne hoko atu ko ia ke primary moi ngahi ako teu. Nane pehe e Erica Sanford ko e toko taha ia o kune tuu he ako me he whae whapolitikare ko e ni ko e taumu a ke unuaki ae tokanga pe moi manako koko ia e longa I whanau ki he lautohi I he tohitohi e moe whenga oe aki mata pe a moe whanau I whareako o kuhanga foki e fotutu uia koe ni o wakai e whanau I he nau laka atu koia me he ako o teu ki he primary na e pehe e whafofonga o e national o kufie ma o ke tokoni ai tivaisi ki he ako ai whanau ka e ikai kono aki lotoa whaka au fuli o e nau mo ui mo e nau tokanga. I Lontoni, kuo tukuange mai e he tuonga ane koia o Prince Diana, hatohi fo'o o unihanga tukuaki I ai a King Saresi hiri e pekia koia a Diana he ta hiwa hiwa fitu. Ko e tukuaki ia koe ni o pehe e waveni pe ai ngalo ia I kakai a Princess Diana pe mo King Charles. Pena e iai foki mohanga he tukuaki kehe o e palasi I he fotu utu koia o e mea fwa eiki. O kuikaitari he palasi ia e tukuaki koe ni o pehe e lava pe koe au Aofia e manatu a e tunga ane ia he mamahi he more a hono tuu fifine pe kuei befoki a he hoha na whakatupu he ngahi mea ia koe ni ha vā he ongo tau tehina Prinisi William pe mo Prinisi Harry lotonga o na feinga I whakairi a hona vā.